0: Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil ikaw ang iwanag sa dilim. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Tuhod, siko, baywang,
7: aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverate Pro.
11: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
12: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
13: Saan? Sa radyo.
12: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
13: Daw?
12: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin, hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo. Rico Mambo, Rico Mambo.
13: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine. Tuhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Handa ka na ba for a smarter and more wise home, Kamega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na Swatch sa Tipid Goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na, tayo na. Tara na dito sa First Mega Saver.
3: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
4: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.

0: It's 9 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
5: Mahalagang paalala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
10: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
16: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
17: Available nationwide. Wide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973 Series of 2026.
18: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 9:15.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
10: Mahalagang paalala,
9: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Time Check 9:30.
1: This Time Check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973 Series of 2026.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: 1FM.
1: Time check, 9:45.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon.

0: Check. Sunscreen? Check. Eh, pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
5: Master, the genie of the lamp has heard your summons.

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Kidney Care.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
4: Ahoy! Kidney Care Time!
5: Ako po si Loloy na taga-Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nag-dialysis. Mula noong gumamit po ako ng Kidney Care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong Kidney Care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa Kidney Care.
6: You care, we care. Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: The following song is brought to you by Kidney Care.

0: Time check 10:15.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paginga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong, check. Sunscreen, check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: Time Check 10:30.
1: This Time Check is brought to you by
2: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywang,
6: aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
8: Good news! Sa MLL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutin Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

I still can remember how you touched me so tender. It told me.

0: FM. 1FM.
1: Time check, 10:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liveraid Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveraid Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro. Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This song is brought to you by
2: Liveraid Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveraid Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.

0: FM.
1: Time check, 11 o'clock.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
7: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
8: Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
9: For liver health, level up na. Liverate Pro.
10: Silimarina.
9: Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! What?

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 11:15.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.

0: FM.
1: Number one. Time check, 11:30.
2: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywang,
6: aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: FM. 1 FM.
1: Time check, 11:45.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 12 o'clock.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot.

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, floss, sa ingat at proteksyon. Payong, check. Sunscreen, check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Grabe ang init.
7: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets, at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swap sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
5: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
8: This song is brought to you by Liveride Pro.
9: May silim marina,
8: may multivitamins pa.
9: Yan ang Liveride Pro.
8: Tulog sa pangangalaga ng atay.
9: Liver up na tayo
8: with Liveride Pro.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Tuhod! Siko! Baywa!
7: Aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: FM. 1FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: is your only one. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liveride Pro.
3: May silimarin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: For liver health, level up na.
9: Liverate Pro.
8: Silimarina.
9: Multivitamins pa.
8: Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise.
9: Maari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
8: Liver up na! Liverate Pro!
7: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: May silimarin,
7: may multivitamins pa.
5: Yan ang Liverate Pro.
7: Tulong sa pangangalaga ng atay.
5: Liver up na tayo
7: with Liverate Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
12: Mahalagang paalala,
11: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Handa ka na ba for a smarter and more wise home ka, Mega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na swak sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na? Tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
7: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
3: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
8: This song is brought to you by
5: Liveride Pro.
7: May silimarin na?
5: May multivitamins pa?
7: Yan ang Liveride Pro.
5: Tulog sa pangangalaga ng atay?
8: Liver up na tayo
5: with Liveride Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 2 o'clock.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
5: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
6: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, series of 2026.
7: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Grabe ang init.
13: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets, at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swap sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
14: 1FM.
15: Non-stop music! Music! Music! Music!
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.

0: M1FM.
1: It's 2:15.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, buy Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: 1FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Tuhod. Siko. Baywang. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
8: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3 o'clock.
2: This Time Check is brought to you by Kidney Care.
1: Time Check brought to you by BW's Super Bake Shop.
3: Good news! Sa ML year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
4: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
5: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball, nahinto eh.
4: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
5: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang Kidney Care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
4: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: Summer's here, KaBW! Sunshine, fun, and delicious treats await! Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lubag pa sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw na kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
8: Grabe ang init.
9: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets, at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swak sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
2: 96.1. The following song is brought to you by Kidney Care.
1: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywang,
5: aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: More music.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: FM. This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
8: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: forma mo.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
6: 1FM! 1FM!
7: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: This song is brought to you by Liverate Pro.
9: May silimarina,
8: may multivitamins pa.
9: Yan ang Liverate Pro.
8: Tulog sa pangangalaga ng atay.
9: Liver up na tayo
8: with Liverate Pro.

0: It is now 4 o'clock.
1: This time check is brought to you by iBerry.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa.
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo.
2: With Liverate Pro.
4: Good news. Sa MLO year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
5: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na. At makuha rin ang same benefit.
6: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026.
7: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
8: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
8: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
10: sakit. Kaya ba, ganyan?
11: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
12: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
13: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
14: ikaw ang liwanag sa dilim.
13: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
16: Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
17: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
18: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
19: Mahalagang paalala,
18: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
21: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
23: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
4: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silima rin, may multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
0: This next song is being sponsored by BW Super Bake Shop.
7: The following song is brought to you by iBerry.

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: For liver health, level up na. Liverate Pro.
2: Silimarina.
1: Multivitamins pa.
2: Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise.
1: Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
2: Liver up na! Liverate Pro!
3: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: May silimarin, may multivitamins pa.
7: Yan ang Liverate Pro.
8: Tulong sa pangangalagan ng atay.
9: Liver up na tayo
10: with Liverate Pro.
11: Jmar, panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
12: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
13: Kat! Kaya pa ganyan!
14: Sige lang, Direk! Kayang-kaya!
15: Ikaw ang magsasabing kaya mo to!
16: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
15: ikaw ang liwanag sa dilim.
16: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
18: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Lalo ang porma mo!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagpiflex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
2: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Kayo kidinig sa 1FM.
10: This song is brought to you by
11: Optin Lutein Capsule.
10: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!

0: It's 5 o'clock.
1: This time check is brought to you by Kidney Care.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
8: Hep, hep. Sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo. Para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
9: Mark Stevia Food Supplement.
8: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
9: Mark Stevia Food Supplement.
8: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
10: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: One FM.
1: The following song is brought to you by Kidney Care.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: This is your only one. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primal Season 4.
6: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang.
10: Kaya ko pa.
8: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
13: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: Shot! Kaya pa, ganyan!
1: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
2: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
1: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
2: ikaw ang liwanag sa dilim.
1: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
4: Handa ka na ba for a smarter and more wise home ka, Mega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na swak sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na, tayo na. Tara na dito sa First Mega Saver.
5: Paalala ng NGCP sa mga magulang at lokal na pamahalaan. Huwag hayaang magpalipad ng saranggola ang mga bata malapit sa mga transmission lines, tore, substations at iba pang pasilidad ng NGCP. Ngayong summer season, patuloy ang pagdami ng insidente kung saan ang mga saranggola ay sumasabit sa linya ng kuryente o kaya'y pupasok pa sa loob ng substations. Ang ganitong mga pangyayari ay maaaring magdulot ng tripping, unscheduled power interruption at panganib sa kaligtasan ng publiko. Hinihikayat din ng NGCP ang mga lokal na pamahalaan na paigting ng pagpapatupad ng anti-kite flying campaign upang maiwasan ang aberya sa tuloy-tuloy na pagdali ng kuryente at mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Paalala ng NGCP, ang ganitong mga gawain ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Anti-Obstruction of Power Lines Act. Muli, para sa kaligtasan ng lahat at tuloy-tuloy na dali ng kuryente, makiisa at sumunod sa mga itinaktang batas at alituntunin.
6: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
7: This song is brought to you by
8: Liveride Pro.
7: May silim marina,
8: may multivitamins pa.
7: Yan ang Liveride Pro.
8: Tulog sa pangangalaga ng atay,
7: liver up na tayo
8: with Liveride Pro.
9: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: It's 6 o'clock.
1: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal. Isang tunay na veterana.
2: She's an ultimate industry icon.
1: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
2: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
1: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears dahil balagbagan na!
2: Balagbagan na!
1: I-unpack na yan!
3: This is your only one.
4: 1FM!
1: Kwentuhang walang filter, kawana na walang preno, at mga baggage na finally pwede mo nang i-unpack. Balagbagan na!
5: Balagbagan na!
1: Kasama ang balagbag niyong ate,
3: Tuesday Vargas.
5: Tuesday Vargas!
1: Balagbagan!
3: Balagbagan!
1: Only here at 1FM!
5: 1FM!
6: What's up mga unpackers? Ito ulit ang ate Tuesday ninyo, ang inyong balagbag na ate every Saturday. O, di ba ang gulo? Pero unawain ninyo, kaya nyo yan. Ito po ang kulitang may sense at kwentuhang may saysay. Kaya naman, ano pa ang iniintay ninyo? I-unpack na yan dito sa Balagbagan! Ayan, at syempre, hello-hello rin sa mga unpackers natin on-air na nakikinig sa 1FM Luzon, Visayas, at Mindanao stations. And today, we are so lucky because we have here on set the one and only, Ina Evans!
7: Hello!
6: Hi, Mars!
7: Mars, para tayo magbibenta ng herbal drink!
6: Ano mga barley ang ibibenta natin today at hindi tayo mag-uusap tungkol sa baklahan natin.
7: Hello, congrats naman at finally may ganito ka nang tagal namin hinintay ito from you.
6: Thank you, Mars, for saying yes. Maraming salamat.
7: Ikaw na yan eh!
6: Excited ako na magkwentuhan with you.
7: Takot ako!
6: Kamukha mo si ano ngayon, si Anxiety sa Inside Love.
7: Yes, that's the goal. That's my tomboy.
6: Ikwento mo nga yung outfit mo kasi hipon ang iyong team today.
7: No, nabili ko to sa Japan. May parang shop doon na puro mga, yung mga food na sikat sa Japan. Tapos wala na to, walang kasi ako yung Japanese ng hipon, di ba? Ebi. Sabi ko, Ebi, wow. Binili ko na lang lahat ng mga hipon doon, pati itong nakaipit.
6: Ang ganda! Gustong-gusto ko yung hanggang lahat ng klase ng hipon na represent hanggang eBay.
7: Yes. Kulang na nga lang, isama ko si Herlin eh.
6: Para talagang complete ang pagkahipon mo. Okay, ang outfit na ito ay kakamarunin, rerebusaduhin,
7: yes,
6: kahalabusin.
7: Bagayahin pa ha,
6: nabagayahin. So si Ina Evans po ay isang digital creator na ngayon ay namamayagpag sa SOCMED dahil sa kanyang mga controversial insights on different topics. Pero dahil galing ka sa Land of the Rising Sun, as you said, pag-usapan natin ang The Rise of Ina Evans. Tara!
7: So magaling yung writer. Dito yung sa transition.
6: May connect niya lang, di ba?
7: Yes, yes.
6: So, Ina, lagi kang ano, nababansagan na ikaw daw ay isang OG-ing baklang kanal. Wala pa daw yung term na baklang kanal. Ginagawa mo na daw to tapos talagang tinayuan mo yung bansag na ito. Ano masasabi mo dyan na street smart ka daw, kalye, ganon?
7: Wala akong masasabi.
6: Tinanggap mo na.
7: Tamad.
6: Oo.
7: Actually, meron ng may term naman na yun before. Mm-hmm. Tapos parang meron kasi akong friend, patay na siya ngayon. So
6: bakit ganun yung discussion? Mm-hmm. Bigla. Tapos biglang lulu.
7: Yes. Ano eh, siya yung nagtawag sa akin. Parang dati kasi, yung friend ko ngayon, gwapo, mayaman, talagang ano, siya talaga parang 6-footer kumakanta.
6: So ibang iba sa'yo.
7: Yes, noong mga panahon na yun, siguro mga ano to eh, 2007 or 2008, mga ganung lahat. Nakakapag-BGC kasi siya before.
6: Uh-huh.
7: Dati kasi nung panahon, di ba? Noong 15 years.
6: The fourth pa ang tama
7: yes,
6: namin doon.
7: Parang po yung the fourth. Kapag baklang mahirap ka. Kasi parang puro kayo malamalate lang eh. Pag nagda-the fourth, ibang level yan.
6: Aspirational pala ang the fourth.
7: Yes, natin. Talagang yan yung level ng peak ng career. Hindi pa market-market. Mm-hmm. Tapos, sabi ko, tapos naging sasama niya ako. Tapos parang sabi niya sa akin, ang hirap mo kasi isama kasi baklang kanal ka. Tapos nung sinabi niya yung term na yun, ano, may parang resound lang sa akin na hindi siya nakaka-offend. Parang for me, nakaka-proud siya para tawaging baklang kanal. And alam ko na maraming taong gumagamit talaga na derogatory. Di ba kapag baklang di ka kagandahan, lumaki ka sa hirap, baklang kanal. So parang, nung moment na inisip ko, gagamitin ko lang ito to my advantage na parang lagi kong aakuin nyo. Kasi sa totoong buhay lang din naman talaga, lumaki talaga ako sa gilid ng kanal. Yung, kasi squatter kami
6: so before. So, may element of truth.
7: Yes, amoy mo ngayon.
6: Kaya pala may sakusali ang kanal.
7: Oo, so, tinanggap ko na. So, gamit lang ako ng gamit before. Ginawa ko talaga siyang strength. Parang nirebrand ko na, for me, yung baklang kanal is something, someone na unapologetic, ratchet, diba? Na loud and proud, yes. Authentic and gay. So, okay naman. Daladala ko naman siya hanggang ngayon. Hindi naman nawala. Hindi ko na siya kinakaya. Kasi parang, minsan kapag tinatawag sa'yo, yun, parang ang tingin, ang dumi-dumi mo na, diba, na parang, hindi ka pasok sa panlasa ng aircon humor, ng mga elitista, aletsa sila.
6: So, kumbaga, fully embraced mo itong identity na to and you flip the story.
7: Oo. Di ko lang niyakap talaga. Kunali.
6: Gumana ka to. Umabot sa doon.
7: Okay, fine.
6: Correct.
7: Yun yun.
6: Yan yung mga hindi napapagkwentuhan kasi ang nakikita na lang nila yung output mo. Pero yung pinanggalingan mo, like sinabi mo, lumaki ka sa tabi ng kalsada. Hindi naman literal na kanal.
7: Kanal talaga.
6: Pinapaganda ko na nga.
7: Wag, Mars, totoo yan. Okay lang
6: sige,
7: yun.
6: Sige, lumaki ka sa tabi ng kalsada.
7: Talagang.
6: Oo, kinukwento mo sa akin dati, wala kang bahay.
7: Meron naman, it's quite.

0: 1FM! 1FM!
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Pinupukpok ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.